Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku ke kei whekumi ki ha o nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nauna langa, aku ke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o mau fratau o taipe fokeni pa mui vari pa mihe ngahi kautaha koe ni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pa mwai misini Cheno Reita, misini Heusima misini Kini, misini Kosi Teke misini Tutu Akau pia ke fukutai mi afu koe ni o mau maa tue ni e ea koe ni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco, Wilco.

Lalamu ai la Maria o iki pe a malamu ai lei ai tonga katoa pe ko fifi au pito i he pumpongini ki e tatalei ki motolu kai ngatonga i he tau pulokalama breakfast show ko i he pumpongini pe a mo e tau kautaha pitu taki tonga TCC ta katoa i he pumpongini pumpongtu siteko i a kono huongo fulu maa valu o siulai o i wanoa ua ono pe a kukore pe mua ki u whakamalumola te penga tala whatapu ko i a wha he aki i he ngalu ea pa mihile ti lo tonu ko alofa. Tu bemo ke fa malu mala toy ka ta mo ka mari ku bungini ka tonga ki wa wa hai nga hi ngong le dei. O fili fili mai bungini. Ka pa ta pa ha i to fa tongi ko ia o e bungini. La ve ipe fo ki o ki mo ko mo ko mak e taimini. Ana tu la pe a ko ko nga nga fa to la hi. Me nga hai pore i he e ta o fa fa tongi ko ia. I a ho no ko to ape. Ka ke amana ki le mo te tua. O ku tau inasi i ha pompongi fa fa fa. I he pumpongini ang eko ia ko e tau kautaha. Kautaha TCC ta katoa i he pumpongini. Tumbo ke atifasikan lima kumotolo. Pea mo e fatawang hepe o tau filangwak fefia. I he ngalu ea i he pumpongini. Tatami o senimite faba me fitu.

0: Tio, que falam é foi riva goia cupê. Tufi, tufi, momo pé, reu, ramoela. Tarararada, que mais goia goia?
1: Chak, holiri, te takamata a rua da imina. Ah, vai na ferro e goia.
0: Mas sim, foi com ringa, tu que aqui teita. Que todo, onde a game, que aqui vai, mais aqui tu luta, que nasce a rotina. Ah, que internet pé aí goia.
1: O que aí pega, imagino que a goia é TCC. Coita a toa. O que ringa aí aqui, hein?
2: Goia, a mahini foque, tá feito o caqui, co pau que ia a totongi. Pego em PHP, co fala noa, ia time loloa. Text papa hia pape foki kia internet I ha time followa ko pau ke to la yang ato tong kainga oku ke hia to TCC ya ko lolo I ha time tala noa pe la yang ai text ke faka hoko pe to la yang mo time internet ka ko to tongi owa ko faka tu ya tu pe tu ha mo fe unga mo kita watonga
0: o ya we ri mai ki ka bler fi mo kumi I ha ka ti ko ke fai ha ki net pe ta ko ta fo mo ne va ke hiva
1: Kage no valo no au au au ki fakai kiki o kuia me makatu unga.
3: Koi konga ia ngā hi ngō lele I koko whatama ta polkala mako I pungi ni mo tako ta hawhitu tak tonga TCC ta katoa. Tō tami I o sene miniti ngō fulma whāpa me fitu. Kei tata luto ma whanai pitong koto o ka mo ta polkala mako ia pungi ni. Amana ki pegu tau whilu ngak whiwhi a I pi I ngalu ia hoani. Happy to fatong yang fakah aku tadi lagi kau tak perlu lama breakfast show. Kamu tahu kau tahu happy tu tak tonga. Kau yang hilang kau tahu ihi tahu kau tahu. Uluaki kau head of section financial accounting. Lakang kau tahu kau noa kau internal audit officer. Lakang kau tahu kau nufika tolu ki apa iya. Kau customer service relation. Koi rakanga tāki hapai, koi customer service, pia koi whika whaharewa ki wawa uia mo kilina toko hua, ka pao ki whima rakanga koni, ko tu I ku te ke whitutaki peke TCC ke whakaiki iki, kau ke family koi tau kau taha whitutaki tonga I he tai mini, ka koi tu koni, so aho ua walo eni, me osia siurai, ko ki whakaafi pe taha pungpungi ni kai ngatonga, mana tui, Te te waki kuretit panghango fulu. Ko ni kamata koe mena fuu a kosi. Pake kamata mo waki kuretit panghango fulu. Fakata wa ketau palani token text ta hafe. He ko isfaka mo oni iya. Toko lahi taha tongani. Ai ni lelei mo ne toko ni palani koe ni. He ko e tahala noa mo text ta hafe. Ko tai la vesi taha taha ua noa paun ki. Taha iki ai fili opsin fika ulu waki. Ihe prepaid plans pake lomi I fika fa ihe token text. Pia koe ki palan fika fa koe ai. Ki palan ni a koe ni koe token text ta hafe. Miniti e ta hafe. Moe text e ta hafe. Keke tai ki a whainga fika pe e TCC I tonga ni katoa. Pia ke toe text ai ka whainga fika iu kolpe I tonga ni katoa. Ngao ea ki naua malawa o ke aho tolu noa. Koe totongi. Koe ki paanga pe hongo fulu. Kei tu maa upi, ini fika uruaki, ia fitu tak falat fonua. Bagaimana tui? Kuna tui kakwe TCC, uku wa uia, ki heongo ni uwa. Yukolo, uku wa utakia ki heturik kotoa atfelenite. Pia kone, uinga koe taa mo teks. Ko taa mo teks. Kato ito ngani? Mio telefon toto o Yukolo. Wat faso ni mangmodol? Tete o telefon toto? Yukolo, hiri pifas koni, tafung makita tufa tau kita ita, ihe pungpung ini. Pia mo I tau kau taha fitu e tonga, o se ne miti o kuma fitu, pia me fitu. Mata mahe uwa ni.

0: pri mai tapo kala ma pri fasho wi mo ngini pa mai tau ta ha fitu tak tonga o se ne mini ti wong fulma ta ha pa me fitu tau kolo sang kita lain telefoni tau lain telefoni fitu fitu ta ha fa u ta ha fitu lo tonga le le foge tau ke mi a tau tai iko ye anga pe ko no anga lo tonga le le tau ke mi no anga i tai mini pe au kaka to ye ta ha wa tu apo fa lai te ko ye weekendi pe a ko tau ki fe ui pe ni kapau teke ala tu o fitaloa ki pia moha anga, pia tau peheu ke fusi ha anga i ho tau mātau. Kwa haki fonga whakapuripuri hono tamate i. O smahi no pe teke whenga ngai mea ke tamate i aki. Ka koe ui fuko e natula fuke anga kapau teke puke he hiku. Lava pe ia ma pelu o meimea o tiki lia te avalunoa ki he ongo tafa aki. Ka koe tui o kei whakapuripuri e toko taha kotoa. Ki hono fonga ko ia hono tamte iko e anga taim ko tene tola kai mo ia pa kuni fusi ia to ia ni tau matao lain telefoni fitu fitu ta fa wa ta fitu ta pe ko fiki ka pe ni ma tolu ai ko telefoni pe tolu de tau tari i he pong pong ini ia pa mo ta ko ta fitu tak tonga to ta lain telefoni ti si si malo le
1: vale
0: io ma tau lava
1: io pa te fute pe o ma pa fu to te ulu
0: Tu usi ulu, eh? Fe tu takai nukia kataki?
1: Mi fatai.
0: Fe fe fatai pongpong ini?
1: Moko lele ya fatai.
0: Kwe foi fongwa kwa ini na ke siyo pei ha tokota hape kwe panongo ha tokota? Pe na ke osi hihanga kwa fukata ta.
1: Eka, siyo pei hoa hae kwe nga kwe motua tokai.
0: Malai. Fomalat fatai kao mai mitau kika ni ma ula kwe pongpong ini, eh? Kwa fatai ya... Pea moi fonga ko ia apa fitala ki pete ke fusi ha anga i ha o tau matau fonga fatai fenga ke tosi a no ulufa fatamu ko hui ko anga ko fatu tama ke fuke ga ko ga ti si si malo le lei
2: pero
0: ma da lava
2: e mo si di bo ma ga u ma ga de si a o ko ta matau ma ko ataki de ko ke ma ke so i ga ko anga pa tu o si le o yo
0: Tu kwa ngepe ke lelelele taka helo po mati ya?
2: Iya.
0: Hari itu. Fitu taka nwefe kataki?
2: Fangalupe.
0: Fangalupe. Fangalupe kau mai metau kika ni mako yang nohoko eh?
2: Yuk.
0: Malapito. So kau fangalupe, tamah fangalupe. Tapi kau kaya iku anga ihe matau. Tu kwa ngepe iya ai. Fangai toko lah ayo fuhi uton ni. Koe o piko kifo i poe o hak iya matau piko e. Fakong fuku ki mua ku o nga ke taka. Ko hui ke fefeka. Kake, tope tau telefone taha. Ki he pongpong ini, pia mo itau kau taha fitu tak tonga. Ui gole te loto nuku alofa, pia ko itau taimi o se ne miniti e... Uon fulma anima, pia mei he fitu. Tau lau pe ki he nima e. Fa, tolu, ua, pia mo e. Ding, eta hai, eh? Mole tau kika lima whakaosi. Ie pomogini. Ka koe tau keimi shark bait ia ngata ki tahua tua pohoko ia oe whalaite kau wikeni. A ia kutepe aho e tolu. Ie hene tu ua taimini. Pia tapun e tau keimi shark bait. Whaafi imo tolu. Hoko atu, agmoto kukau he tau keimi. Hoko atu hono toutou teks ko ia a e shak. Ki e tolu noa taha. Ki tāna ki e anga ko ia ihe e tau keimi. Ko e uhi pe ko e whalaite. Tāpun ki e tau keimi. Pe tau whama apopo. Tō taha koe lahi taha koe keimi koe tene tāna ki. Ile ma e pare ulaki koe panga ni mawhi. Pare ua panga ua whi. Pare tolu. Panga taha whi. Hili me fasko ni. Tau whuma ke whama apopo. Tau pulkarama koe mōmi. Stone.

Io he tau poko la ma breakfast show ko humani be mo radio lo tono kalofa mai tau tai migi he fenga mari kani ka te tau funky fano nongo ko au taki mai ko he fano nongo te nia ko fe mau hango ta mai fe fine e toko ua ke na ngau e mai ko he fai fra tau he ko fane koloa hango ta mai fe fine toko ua ke ngau ko he fai fra tau he ko fane koloa va he ngau lele au pito pe fra tonga yange ko fe mau ke na ngau e hango ta mai fe fine fai tau tonu mo fa ngau e pe te na ngau e ko fai fra tau va he ngau lele au pito pe ko na lunch o provide be ya nga we i he aho ko to pe me he monite ke flaite o i kai ka wai in a bahe fa do ngai ange ko ngota mak fe fini de nga we mai o provide be nga we mo lunch i he aho ko to pe ke he pe in a bahe ka ko bahe o ma to ki lele ya pito ki no ngai fra ki ki fe tu ta ki ke fi telefoni ko val fitua to to lu to lu himba Val fitua tu tol tol hiva ke no ngahi fai ki ki malapito ko fanano nga tuia ai ku fema u ngota mai ke fine ke na ngau e mai ke ku fare ko ko fai fa tau va nga ngere yo pito pe te provide ngau na freelance every day fika telefoni val fitua tol tol tol hiva ke no ngahi fai ki ki he tau pokala ma breakfast show ko he wani o mai tau tai mi ke tau pokala ma lai mori time with Choi Go House of Tonga ma be foki small indie center I mau fanga I he pompungini Bea Moe, The Cats, One Way Win, Light Mori Time. Good morning, Tonga.

Io he tau pōkala māma ke he koi a bumbu. Kini tūma ke atai pē ki whanarongo mahu inga ia koe ni. Koe whanarongo atai pē ni a e kou whi mao. Haongo tamaki whi fine e toko ua ke na ngā ue koe whai whakatau e kou whare koloa. Whi mao ngu tamaki whi fine e toko ua ke na whai whakatau e kou whare koloa. Koe wahe ngā kū lelei au pito. Ika ike ngatai toe provide pē he ngā ue ai free lunch i he aho katoa pē i he omo ngā ue. Koe ai koko e kou ke whi mao ai ngā ue ni. Whai whakatau, whetuta ki mai ko valfitua tolu hiba valfitua tolu hiba ke no nga hi fai ki malopito ko fernando ngo firma au nga wenia na tolu ko no forno ya laure ven ko fanga maria ki toko ni gamma mi moteti ma ki nga we hi ka ke ngata helele ya va he na do provide be ho free lunch ko ke to firma au ke a te te ho ka ta ke alu moia o si provide be he nga we fika telefoni valfitua tolu hiba Kia no ngahai, whakai kei kei. Good morning, Tonga.

Io i he da un po' clama ma che coia o e homoni per mo radio lo tono qual fa tu buon che te o tu ai be e co fe ma o ngo ta mai fe fine e to co wa che nga u mai go fai fe fai fa ta u he co fare co la mo to go fa na fe fine go che ha mo nga u la re ban go fa nga mari ma ke nga u to co ni ke family ma ke income fa we ke ai go va nga de re opito pe to provide ti he nga we ho o free lunch i he every day io fe tu ta ke mare ke fe telefonico e valfitua tortolo tolo hiva valfitua tortolo tolo hiva che non ha i fraiki.

Malo tau ma o ki he ho ata fa fo fa ko ni. Ho e ki pe mo tau kai nga ko ngai fasi a ko firi firi mai ke tau kau fa ta ha i he. Ho ata ni fa tau ange pe ko mau ha ahole le i he aho ni. Fa nga mari ko ni e le le atoe tau por kala nga ma he ni. Ko o atoe tau ngai fasi pe ko ngai hiva fa tonga. Ko yai ha fo wa pe me he ni te tau fa no ngoi a ngai fas fa tonga ata ata pe. Ka ko lilian i onge ni a kau fa ta mai pe mo ki tau tori ho ata ni. Pe mo fo hiva ko ya amanaki. See

Io ko fon pole o ia pa moe holi tau kau mai ki tau polo kalama ko ia I he hoa tani. Ka ko taien pole o ni a pa moe mawai o atu ia maa ki mautolu. Pea o atu ai pe ia ke kau hai hai anei ka sa pina lata selu pa moe vai ola malo apite kau mai.